0: benya waya na efifia mpara o efie die onipa fie ho enale tamfo be free ma memo wachi ano pei na pa kunye sumo wakwa papie o very reverend be dia kon dadi be bia obia fa kunye so chia o oba me hu ye hu ye pa uncle Ura Douglas Thompson uncle one alpha and omega uncle bishop martin forjo bishop martin forjo so panyini wini ebusu nyini nyina mrs monica forjo so fu yima wasafu ma mwachuma kufudia na mary wabedi yasa na pa meche ono pei enso ewa achuma kufudia bishop mame awa uye nyina anofu wafidie so nananom enintini abedie nyina da ekosu damu yina asese damu fidie eda enshira lepilibia la wania ewyo ebibia ewonia oyo sapon kuma nkuma ewufia ha radia kwa sapon kuma nkuma idino eye kwa pran sapon apostle church of ghana inumu ena udini sofu se divo eye radia dum moshirano nubrane hahain usye hundie enuwa dum odia chedo ubefidi yesua adisu ya diye nubrenu biafa chuidi ya penguoma kamwa isu ya bibi fri nchein penisu ubini mwa ubichire nsati ya nina nye penti nsano bidi di biyachi kulubi wa kulubi tuwaso eme duma openi aje kumu event center ewa kakwa ina huwa nisuku ubiyafeno Zion Priest abusani di mwenu ewa anu nye midifu owo event center nye duye duye nuya ewa Abbas Junction ujina wala huwa ni mwinti ntinswa kaa ni si fomu filike mu mase mpe event center nwa ewa Abbas Junction ujina wala wawon sabu mkumu suse yon wakaya fie baku miyinu miyensa jidika yon ahoye taxi rank na fie baku batoso ya toso miyensa na ye event center no jidi samse ubu pri nyamidi ifo ya ife dubrane ha hainye juma na agwile nyamidi ya mani nipa mdiye eni humuma hondia wadi abu ni chidomu wadi abu uchidomu ama di uye jina etumi ayuye haja kwa mnasa po nkuma nkuma that finger of God and spiritual heba center juma di enyangu pondia umu mnyamidi natu wano wa sitremu ewe mprimprim wadifo eni nsao mwa kwa ba
1: ejo siyo bu papa
0: na huye die
1: oba di kusuchwa mpapa na aswe
0: adume huye pa nire nwa manji na huye die
1: oba di adum pa
0: samti nibi wa hubi u
1: ebi wa
0: Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel bako pe Bwadi one talented Bwadi Major ode uwe mkakra ya binu ya ya bidi ya adi wu ase di wa politi ni mini mse ya kama ni biya na ase politi ni kwa black ina no bese iyo
1: mede ya mene kembi
0: black ina na blanti yo bese iye
1: mene kembi
0: Akama.
1: Papa.
0: Eh, ode bi ni bi no asem.
1: Sabe pe. Ti na bi ni kebi no.
0: Kanzo wo evu me. Oh yes time. Who can be this ya asem befro?
1: Eh, me kebi.
0: Asem befro. Na ko bi betwe si imye ba kubiko.
1: Oh.
0: Ko nti.
1: Oh.
0: When if I the crane see my. I know Beth Diye so free mpa.
1: Papa.
0: Dunkwa area. Eh. Evangelist Juma. Juma. Lesi ubi na kukunu ya kukunu
1: o papa ni ebe tore
0: na ja
1: na mani pane fane hundi
0: ya
1: so ni amina afre ya mpade ya
0: ya
1: ebe tore o ma afre ma maka zomu kwa makumatu ni ebe tore
0: ya but this year siwe ya chiri ni pane ni pane ni bibi kwa ya hon ntuma ya apa
1: ayo
0: uji chano ankasa msa sisemu ya ahu ha odifo
1: papa
0: mamu wako waba
1: mejozubu
0: na huye die
1: obadie gusushem papa naswe
0: event center a ewo emetuma event center ever met my on a finger of God and spiritual herbal center a war na a yopeni ajekum event center Siabas Johnson vinyamidi 4 number odi ajuma no a 0557387672 0557387672 d4 WhatsApp number abitumi ascend the voice note afa so abrenu no eno eye 0506173684 0506173684 Shano se dino e din krope radia kwa kwabra sapon kuma ifo obade se fa ye fa ye mo mpae
1: yo nya me ne kwa fo da was ebenezi de odo ma abedu ne bedi mu hene adometu me influencer friday and as say a brave bold dino ode ba say more than ben sent nya me job na nkonkodi mu amen
0: amen
1: pa meti ati efo nyina asofo ahwefo asempakafo adifo nyina nanan ma hemfo nyina meti amo papa
0: sifo
1: ana yesisem
0: system o
1: eh
0: is my system
1: ayo ana yesisem ene yenim se mameka asem wey bebre na be fan offense especially the medical industry
0: mhm
1: mameka no krenne papa ope ade esa yare a aye nsuo enda energyane asa
0: nsuo
1: enda
0: enna
1: energyane
0: energyane
1: asa
0: nsuo to so be potable water
1: yeah
0: edwane so be didi ese eye ni sa ne bi ni bi an wosi yedi
1: sa pepepe
0: na afi wenya enough sleep yes sir
1: tik me brain pressure wo omo so no eh na omo ntumi na asa
0: pressure na wo omo so no enna
1: omo ntumi na
0: ti di ntimi omo ntumi na yes
1: sir sa pepepe utumi resolve sa de na ma won na na hwe utumi nya 8 hours sleeper ni paduana adia wo ye adwuma na bre ya de ese won ni paduana ma utumi da 8 hours ni paduana esas special na de ya wo so o trade am position o ya de bi woni pamu wo se okum na ntwe a na ntwe kasa mu no ana adia ai se sadia bi se mu the friend bone marrow ni pasu wo bi se o da sa bone marrow ni free ebe rubber bi bia to teme bia ye
0: je sadia de shit video no
1: anu ti na shim
0: bone marrow ni e chim bi
1: e chim ha o sugu anu ma se bi so se bi ta de no ha no ti se won to me na masa o pressure no o be di edo se dey ya nye dota edo bia se ensa o yale o to maka dota edo bia no se yare dota edo bia manage wi ya do to so na sikaba eye enye no ntina nam de
0: ti ni ntimi na 8 hours ye
1: u di agoro
0: ni se se dwoye jai ko pebe bitu
1: ah so papa ntina o pondu fia o so otumi nya saa wes no
0: do me do me fon no ni mata
1: o du fia o so otumi nya saa wes no ti bebre na na pon be 2 3 na ofre mi a unja me no anya mi o hwe se me ti radio si ma swale ni metumi ti akosa to somewhere 5 a.m. by 8 papa pe na o so me ho obi aba mo bi anim se 8
0: o
1: be ba na me ti ho so ti me nya sa na no nyame ya no na don ko ne bo na me sore na me pe bi bi di na me kodo because me ni di ano pa me ni de me di once a day every 2 p.m. bi na me di wi wi che sa de a ti bi 2 p.m. sa na me di abo me di di abe pe me me nya di di wi na me to se me di a me sere ko no emfa me ka no kura chiro papa enne yeah, she broni kasa osi snail.
0: Si snail enwa di snail.
1: Enwa.
0: Enwa.
1: Enwa.
0: Senye snake.
1: Aha. Snail. Enwa.
0: We snail.
1: Aha.
0: Enwa.
1: Enwa. Nene ube wuse. Apart from say haban sa yare no. Sa.
0: Enwa.
1: Enwa. Enso wano sinya yare sebi bra wosa.
0: Enwa.
1: Hunemu. Hunhumu.
0: Enwa.
1: Enwa. Papa mami ni kan kan just enwa was as isu bia yare.
0: Katri me bi na mentem ho.
1: O ye duro te enwa pa.
0: Tu wan kribi kwa si bia bi sa, o muti mbai na mu gum bebre.
1: Papa, katri ve ye duro te enwa pa.
0: Ni me sa asi asi mo gum bebi o.
1: Papa, die o wo ho se si a na o se. Ni bi pikosu se si a no. To catch a vein, no, two. Now it's only one mine, no, for man and no, man, 5 minutes. I'll say pressure on the buffer. And what?
0: And when I'm 50 times, I turn up.
1: The Tritano, or you're drotting when you are, and I don't see a real edge of power, or could broom him when no normally.
0: I tell you, I
1: am a man in your night. Oom, pow, be pay. Miss, I'm one fool for me, we be that.
0: onye bi da
1: ba yewe because me hu omo omo dia hwenye omo baba what the impact na
0: kunje wa bi da
1: yeah
0: ba kwa ye no ma wa na
1: we oh e pa
0: the way dey onye bi da say dey just we no ma we
1: ba papa dem

0: sorry. The person you called.
1: Kwe bele na ema humeti. Boy, did you? Ade. Aja kwa me men kase ma mfrew. To the day na lambaste ne kwa left and right. Sari ya manfu obiesi ya so manu umanu begumi nifano. Mi jegu mwa. Men kase ma mfrew. Misre wani diemu. Ya manu be 2 minutes bina mire. Ebi ana ya tene nka. Na mami. Bra wa kasa ano. Bia upa ana chose o mira. Wedi ya minye ubo ni bia misre ume nyame. Me do. Inti nyame. Ukuye bibisa.
2: Bipa chow. Ebra wa kasa ano. Mimi. Kache ni se. Asama ba minu minu. Tema yanka se yen solve ye problem no.
1: Mm-hmm.
2: Na. Asama di eba. Nese yanka se yeti mi solve ye problem. Ubi nye den enti. Ya asama.
1: Mm-hmm.
2: Me try bear 3 times. Or see, or chance of me messes some near my head, the aqua. I'm going to send him some young salmon in Mankoy. It's a few women, man catching you beyond children, the one more shall I say, on Mimska. And did
1: he? Ajabra. Hello?
3: Hello?
1: Ajabra, me what to say?
3: I said, I had to pronounce her.
1: I don't mean where you are. Oh, no, ma, I read here, where you at? One day, what papa didn't come, we have a die and say. Bosumi numa wade wono munka bi hyem oja eja omaja omobai kwan kama afei bosumi numa chi pepepe waba se wutimi wane biem ya bo adwama osede bidi en waye oso onyere wa na ntimi wanu biem ma ode snap no kura ba mudi akwanto okire num ne ade nyina wadama ade na ataye wo de na asie
3: le faso yen ka bi hyemu ana won so odi afre mi by mesrem ni die mo because of baby am won nti as ma am take a akwese bi am de ne ho eh eh but me so so anya sa na meti a meka se bi a pani afre mi bi am mpeke e ba sa no ana ma fa gu ni ni die ama mo e de mesrem a ka baby because baby am won nti mesrem ni die mo e kenya me ya dum a yen kasa yikuada Mislewa wadaroma.
1: Se mediko ukuwa dadi ya neche se meche wa mwabao.
3: Iba cheo.
1: Enti ukuwa da meche we ni mwadaroma. Misubidi ni die mao pa wae.
3: Iba cheo wate.
1: Meda wate.
3: Wate tam bena memra.
1: Cho udru hanu mano pa 10 pepe pa eye.
3: Iba cheo wate.
1: Alright, meda si bebe. For all we know, maybe there's something you don't even have any idea.
4: Say, hmm, man.
1: Eja.
4: Oh,
1: mommy, 2 minutes, Benny.
4: Okay,
1: because we won't come over. Could they change?
4: My share, I said, no, a baby.
1: Mm-hmm.
4: Now, my two be a baby. But you're not to know, mini a bay. No, will be cat reddle. Now, bear man also will be cat reddle. No, no, dear. Se o fry
1: mm
4: ntia won de oso be bantim de ne de beto
1: mm
4: antan kam obi man pa
1: mm
4: e da bi ataka cho se wasem ko ba bi ne frewa fa na fa nyansa se de wa fa nyansa
1: yeah
4: obi de nyansa kasa
1: mm ese o tie no
4: tie no
1: yeah
4: na we de yenu abande o wa ade ba ko ne si na ima o ka se bi na mani je won pa na de o tie ni won tie ni ye
1: mm
4: And you are the FNSS will be a cobby.
1: Our
4: dear, yes, FF. Move the break at your mouth for another Ben Abbeval and Winnie. When you're now,
1: you'll be a my.
4: Meanwhile, move you. Mali movie. Oh, I live for your own life, younger son of Nahima. I don't any pardon a brabble to one with your mouth for another bobra.
1: Yeah.
4: Allow them to talk. Omubra,
1: Ombegai.
4: Oman Yaso Muntongoso.
1: Yeah.
4: Now focus with your life. Naima, you know about one preparation and Ura Wadi.
1: Cra.
4: A man for Nuni Pushino. Because Oba, Oba, you came in Tiny. Sebibin Kutawa, who could tell you, man, compass your warrior.
1: Yeah. Ubo.
4: I am telling you.
1: Yeah.
4: Ukuba Frubama.
1: Yeah.
4: Alfabama Babra Foso. Ne, me say, me ba. Sir, me won't say me banner to Pempen, so be a Bibukurana, a warrior by my man and go. Mm. And my mamma demanding me from. Bema obi sane sika 1 2 3 na ho abeye na bufu. Sabe je se bema nyansani. Naima,
1: aja.
4: Wakwa ware enu vice mas. Je se osradu ani no adi.
1: kɔsra aduane
4: kyerɛ sɛ wan prepare na wode hee
1: gye mmirika
4: wɔware no bɛma du baabi na ɔse me ho akyere me fa biribi ka wa saa wadeɛ no gyae ɛnkɔ ɛkyerɛ wo totali sɛ ɛyɛ bosia na ɔde bɛyɛ dɛ onikaprɛ bɛma no tiegya bi akɔwoma no bɛma bɛwale wɔ se sɛsɛ baabi adu deɛ meserɛ sɛ wobɛnya bosia 2000 no ɛnkɔ ɔnyɛ ready ɔnyɛ responsible yɛ wohu sɛ bɛma bi tumi ho ɔbaa na ɔpɛne sɛ ɔbaa wei deɛ menya no koraa ne ne wale a but nyɛ nsɛ bi ani akyire sɛ nyɛ wadeɛ no ɔbaa wei mɛtumi ayɛ ne
1: yeatumi
4: ta atrate bɛma ɛba sa a ɔhyɛ
1: kwasadeɛtam
4: so
1: team
4: ɛno ɔme ba baako baɛ so papa sɔfo bi sɛ ɔbɛwale me na nti wahyɛ date no bɛ nam sɛ ka kyɛre sɛ date no mabɔ agu nasi a
1: genwa baby
4: ya dia sa to pa na ba ni munti na odi mrika e se san kwase date na nai ma
1: eja
4: ye ni oba no wan prepare
1: okay
4: oba dia se nka o ye djuma kakra nti so kwa wade na be ma onya bi ma wa fan wa nya bi ama wa wa djuma tumi ya den ehwo ama ma bebre akwa wade aso ma mu atete
1: okay meba meba me mo hiti ato aso ma me 1 minute pe na me ntwesi bi mra sesia
5: nai ma kwase buo se nti na wo se wo ne be ma wa ra ma na register mu so yeah, yes, we are registered with KMA. I do not get a fine case. Can you simple? But you are registered. And now, Omu Abusiano.
1: I didn't say come merry go round.
5: Now we hear the name of Kwaku Kwa. I didn't know the one one.
1: Oh, oh, Nabeka.
5: Oh, Nabeka.
1: Hey, I did.
5: Yeah,
1: I did.
5: You are my angel. See, so Oba Obi, we are with Juma Kakra.
1: Oh my God, I know Omu.
6: As someone.
1: Se se wade kwa hini ya wadi ya kupo Mike mamu mfa mwani bimu
5: Wanyima se wawo kakra Enfu usu bie ni hon Se oo bia miwa Miso usu bi Ba huli miso wabano onibi Ena wuna wabasa ube wale no
1: Chonko fane
5: Oko buwa okunta bu siya 3,000 Musu minu mwiti mintu yae Na wawo ya responsible husband
1: Obeba obeba Obi ya nabi bio
5: ho Mwami yencha haa Yencha ni mkia dano Ni yen yade
7: Enko.
1: Ayo
7: me
1: dasi.
7: Mami musa me mami. Enjoy
1: camera no.
7: Okay. Den botaye. Na obusa ho sa wadi ameko. Den tina meko. Did you ever ask say den tina meko wadi na bema no suso obusa ho sa den tina onokra wa waro. Ma mi ne ho. Iko munyi na munyi botaye bi ya mogina so. Enu tina munyi because na munyi you were not prepared za mu de kwa kura. Aware ne yakwantu. Nti wa hugwa net say said e yeka no. Nti munni emu bia mo gina so amode ware. Enu na ya de bia mi ka say last. Sa last na enu na enko fo bebre. E depend tam tru mi ka gidigidi. Onya kwano na otani de afri mu a. Afi na no obehwe wo flaws na but I was all we flaws na and san wo ba wura. These are the mistakes we make. Flaws na ya first and san wo ba wura. Because onya do ti wura mu a it's a point of no return. Obi o ra ware mbia wo sa pie bia no. What we as woni aim I'm telling you. Because our dear say Juma, we work at it. Send yet if you have one dia, a chasel who's a quench one make one, a quine and smooth. It is rough. Sometimes I be po sometimes I sunny, sometimes I am an adonko donko utoma over the sorry. These are all the things we look out for. Now tonight see I was messy a brand tabi. Oh, no way I'm a fe an idea will bossy sign your man your mano.
1: Mami ya kwa ya ngwana kasa kasi kakra ayafutu enu wei
2: Okay. Ebi na anam den na de wo baaye.
8: Ma blame me ne ejuma bi ameye me di show
9: akwara no blame me
8: mami mi suma on se kojo akoda mami fa akoda nu akoda nu nya mata hu na wa sa usa mu ko enu o se ni je
9: ba sha o ba mi si ba sha o manum
8: anya se ba sha se ye wo mu woni go fa akoda nu bra mi fi ya
10: Aze men kan le.
11: Ah. Ore atu.
9: Ore atu so.
10: Debi na men kan debi. Ke he ne bre. Mame. Bie bie. Ayin bie no. Bie no na me ade.
8: Ah, la ni tu kati kakra.
10: Kafra, kafra. Mr. Namina Umei. Obai si 20 years ni chaza 3 years kwani dia wa blocke no. Wo ran kwada no. Emai so omo ne yada che o.
8: Mami. Atro no ocha o. Ba gae we we hu. Odimia ko mi wale nu. Owo mi che ha. E no ye be ma se no office. O mara sai sai nyama. E an sa mi dam nyama nya. Lo di ko ni krum.
9: E wo
8: mi.
9: Wo cha no. Wo.
8: Me ba o.
9: Ah, mo fla wa ufa fu.
8: O fi o no odimia ko wajo. E wo pam plan ni mu.
10: Me so da me ba o.
8: Ni ni atemu.
10: Me ba so gina so ma me ba. Wo se. Ono wete ne me ma sem. Wa yu kunu de mo ne ma.
9: Abu. Ni mi ya be ma se wa da ti ni be ma da.
8: Wa si ta da in pa in pa da so. Mi TV bi bi wa si nya nya ko ni ko akoton.
9: Tro na o cha nu. Tro na o cha nu.
8: Ne ni sister wo ho. Ni ma mi anka sa ni. Eh ni brother si nya mu nya nu wo ni go. E na na o fe ni ma o fe ta nya. Ni papa nya mu ya we. Mi pa nya mi to asa mi si ni pe nu e ni go ene ne ne ne.
10: E ba ni se na wo de wo ni nu e ja awade.
8: Mimi ja nu o nwa na se mi ama. O si wa konya be ma fufuru e di.
9: Ayi mi wo le ka du abonti.
8: E na o si.
9: Wa bu mi ayi mi wo le ka du abonti asa na mi si sa mi nema na mi ko e. Bi papa mu se be se o ma se o ma. Ana wo didi na wo da.
8: O didi na uda kwa siase na uka. O didi na uda.
9: Siani bi. Bisi ya kwa siani bi. Buwa.
8: O chance mwa msia kwa siya kwa la man. Akwela ni mwye uwa mwani buwa na hae uwa mwani.
9: Aya u last stop. Aya na ya u. Ube so ma mbidi na kwa wajo mbienu wa ma. Ma kwa sevi ni leta mbienu wa ma.
8: O buwa. O ma wae. Efe.
9: Wana ni mu. Wana usubai poni tatan tan le wa omu ni.
11: Ni se se
9: wa. Apa na mi papa di ni bra o se se ni nefa ni tu ejuma o di ni tu ye. E je fi e dani akoda nu be di krapo o ma ni di. Mi na mi se ni mi ska wa se na o di di di. U ba pe nu nu ni be bi a e ya o ko di.
10: Me sa da me.
8: Mami mami kaza che wo mami mami kaza.
9: A u cha nu.
8: Ni baba ku o mi wo we hu. Ni baba ma ba ku o mi yo. Now no yes see here me ta be say na mbo bo ti ati se wa kura ni o akura we yi
9: o bo sa wa oba o
8: na mi ko pata mu a akura we yi o ya mi se nye ni papa mi na mi ko si a mi fa ni pika man e na mi fe ni mami na mi bisa sa mami u ba na ya mi pe o se e fa ni pika man no ku o den ko we na se mo e bisa e ka
10: anda na oba ne ho mom na oba obo si a oba ni ajuma no ye pa cho
8: oba ni ajuma be no ye se ye ko ejuma ba man iska no ye saving kakaka na mi ni ti na so bon bosia na bon bosia mi se se
10: mi me ka se no ye bone but mi bi so se ejuma be na o ye
8: o se ejuma be na o ye se mi na ko ejuma mi na ko ejuma e na o nya mi iska man kakaka no ye saving e na ka nu pe fi ni na mi ba bon bosia e na bon bosia no na mi bi so so city ka ni through that nu ya kwa ejuma kwa ma starti man kakra kakra into kwa nu ba en be sha kwa dawo wani se mi kwa si anya mi papa ni nu na mi fi o se ka o kwa mi enye mi ba ri wa
9: ro boni ti akoda mi ya o ma ni le na ni o mu hu ja kwa dawo utu mi sho mu ya tu mi sho mu ti mi si sa mi ba kwa se mi kwa sho ma u sho e nu ti obi asu kwa se me sho u ba
8: obi asu kwa se fa kwa dawo ni kwa mi
9: e sho ba lo mi ja mi ba ni mu ku wonu ma ka
8: Opon di obia.
9: E nu de droponi ku ana ma ya ba
10: ko ni be sa ewudro na nko e droponi be.
9: So ana ka fa ni ni ti ni ba ni nyina mu. Opon opa so o se ni ba nu so.
10: Enti wo na wa wo mo nko anu so nu yi.
9: so anu na oka ala so friends akoda anu nu mu we na mi so di sanu mi so bible ni na wonu mu no di sanu
8: hello
10: ah oy oda me
9: what you papa wo
8: mami nu kata o mami kata waje akwa na man sister ni e na pele no awom nu se si akwa o mu ton kwa obi akore bi a ope o mu chi ti wo ku e na pele no akos ni awom ni ti e na onu na mo
9: o cha ni
8: onu ni mami na
9: ka ka
8: onu be tra nu wo be bi a wo nu ni o ni bu ku ntokwa bi sa nu o ni akwa ku ntokwa e na mo afre mi ni ti wo so ko se awom akwa da a o nya to nto bi ati ye I'm starting with Ramoni. She see a fear of Timmy Chamber, what he means to have only me got out. Only me got
10: out in a banner to one chair. When you have a dad in that year,
8: mean that year on Chiami, mean friend Brown Finney, or cinema, and I'm seeing you at the end of the white lap. And you ban the banner.
9: I'm not sure.
8: Wa sister dem nyam ku ya ni pa mu to te am mistake emu agba na dem to tell afna e si da e ti ti ko ni go am pa 2 o'clock
10: e ba jina so o se obi e si ba bi e to nfu obo pam pam pam evangelist na ehia no akoda ne hwe ho asem na e ka de but wo ka bi bi e wunti mi ya no wo se de e ye ya mu mi e no wanti
8: mi ni mu ni atem o on fa akoda no blend
10: me ba de to bo Mwanti ni yanti nasi ya nyamu mani nese Wusi saa ni demu ni yama ni bibi ya diko ni mwana juu 2 o'clock
9: Mwanti saa ni demu ni yama ni ya Mwanti saa u demu ni yama ni ya Ano mifaa ye
8: Adase 4 ome vle Mwa kwa ple mi yanka sa mami wa wuzi doka shwe ye Mi ni yanmu ni yabe shwe ye
10: Eti wa po ejo da mi sese mkwa danu ya ye wa mudei
8: Akulani misi ya mpa mble miwa ye omo wa mi denu omo ko skuwa e na onu ko sa obo di ko e makanta ase we makanta abi akwa ni obi ani o so omo
9: sa omo wa class sen class sen na omo wa
8: omo di bi nanso se
9: oba obi abi ni anu ma nu o wu ni be class sen se abi be omo di na
8: ntete
9: se se omo di na
8: control bi ase adise adise omo wa di ani bi nanso obi omo ya di bonu obi ani o control omo wa ja mu da wa di and ogo wa mu ti amadi bread wo fi na mi
9: sha onda fi ho no peni na wa ba onu onda fi ho
10: na evangelist me
9: pe onda fi
10: se se be me se o se ne baba yin won 19 years me bo a bi odi ho wo se
9: 18
10: years 80 sa panin fo ni me enu ne de so on beti me ni baba yakwa kwotra
12: that's right simple
10: ana na mfa o mu ma no
9: me bi bi ba ko mi so ma ko bi tai
10: me ba
9: two times
10: me se wo waja wo ma ne ho no abetena ba bia wo kei e ho de na de ba ho
9: nda ye adwuma
10: na de ba bia wo ma me mo no ye adwuma wo nye
9: a se mbe di mbe gala adwuma
8: wa bua wa ko ware wo na be ma wo wa nko anu tani je wa je di wa di na o ja bi tu o
10: e je se se wo se enko da e bia ne se wa akwa wo ka se panyin no no wasase enu nu bone enu ne ade ma wani nko nko da ne ho na panyinfo no aso ni omo ye adwuma se se na school asem kwade me na akoka school asem keto anu ko school we
9: oko woni ngo mo ni nyina ho no mko e panyin no form 3 no jae ye so onko
10: se se wanya 19 years enye form 3 asem bi 19 18 na so mo ma nko school se adwuma bi na se papa panyin no
9: mo tu nya sa
10: omo ko school omo ko school we
9: I was your honey.
10: School bay.
9: Pressville.
10: Pressville, yeah.
12: Secondary school.
9: Okay, Pressville. I was a form 3.
10: Now, then, I know what you were saying. You were saying, what's that?
9: Penny, no, no, no, no, no. Penny, no, no, papa didn't call her. So, I'm finding go to a juman. This is how I see. Oh, you see a juman. I'm going to go
12: to school. So,
9: this is how I'm going to
12: go. I am going to go. I am going.
9: Ay aniba onu nu na mi na wutri ni nyina
12: ah ana se na wo
9: mienu na ewo mi ho
4: o na bi o san kura na eji ese
9: awo for 50 o na mi se awo 50
4: ana wo ntimi hwo mu ntimi hwo mu
9: mi hwo mu mi na mi hwo mu
4: ana wo se omwa
9: ah
4: ano no chere se fankola ne bre
10: because of say wo ni wo ntio no mo charge say nkola ano de omo pe obi antia
9: wo amu ya kwada fitu na me de omo fi ho no matter as matter ko ho no ko ni go mi na mi show mo sa na omo ni sesi ano
8: o auditor wo matter wa juma be na wu ye
9: the second one kwa friend is say wa hangard le ko on
8: on ejuma be na oye onye ejuma bi ade chi ada ko kwa ne be ma se on gba ko da nu blem na mi nya mi tu mi ka se
9: o miska wo se o won ka le me ba ma o di se ni o miska
10: on ka sa no no no te me ba se me get further into this case me ba se no ma me no papa ka sa na be me ye hwe na ni situation a wo me pe mu dance fo se de wo kan te sa de onu so ka se nkola ne na basabasa wo ma me no papa wo ne te sa na fe ye wunu ye ye be ka ma na kosi ana me
9: wa ma mi e be ya pa sa o be hwehwe mu yi
10: okay nti mi so da mi
8: ma mi
10: me pa cho ye be ya sa hwehwe mu nu na emu kakra me ka kire onyina ne se se wo de ba ba wi ase a e ye wase ye de se wo hwe wo ba me sra mu Nesramu obanu de wa ye niam bia bia e be haw wa yu dam niam ba oyem memasem but enko da
9: wu
10: nim nia wo benyin aba be hwe wo bi enti mesrawu ma wani nko wo mane ho
8: na pa cho mi cho wanu ansa me wale lu wehun ma de kan wale lu ye peni ansa bu hun me wale mi ye peni ye nta ye ye no wu ko e mi pa ni nami na mi show mo
9: Obi ambo ni bla. Obi ambo ni ona.
8: Mo ni wi ni trambo. Na mo tinchi. Mami, ma ka se se o pa kura ni blem. Ni to be.
9: Ma kura ma se ka ma ni ka ma ni nya be tioro na se na be.
8: Mi jo be ma akọ school. Why? Ni o be ko me ma na akọ.
9: Abi ko ambo ambo mu ska sa. Eh, e bo tri ase na mbe dia no anu pa dia ni.
10: Ntimi aso ye
8: ba ta kanu me mi an mo ko mi a wo ti ba
10: da wo ne ba me ba o de ma me ene ekosi ya wada ye be sa ba wo nche ne ma producer ye nhyehye ye ni ya hwe de betini aya bo akoda no eno ne hia me why
8: o mi hello
10: me se ya wada ye be sa ba wo nche se hu be hia sa wo be ba ha me ma producer fe o
8: hello madam
10: me se ya wada ye be sa tena asem ne so se hu be hia sa wo be ba ha mama producer afre o
8: akora nu mu ma me mami nu me ni probe o
10: me ka no me ba cho te
8: ma se akora nu obra mi
10: ti de wu ka no me ti mi nyi ntum sa chenchire a ofa nkoda ne me
9: o ntum mi sho
10: mo enti
8: me ti mi sho mo na mu ti mi te first o de o mbe ko de mi ti mi sho mo o ti wu ye twada wo mata wa ye juma o ti wu nu ma juma ye
10: me ejo da me
8: adichi a na uchichi wo be ma so danfo oya danfo pa
10: se na ma sam no one one dey one ha no ejo se we dey dey we
8: danfo o be juma ye o gba gba na obi e
9: no mi show mi ni ti e do no se ma mi na wale papa wale mi wale ana be ma ni mo ma ja mi nu o ka se me hu e do so no ni mi ti se ma mi wale na mi be padi cho no mi wale ni biom mi wale obi e mo mi wale biom
8: me be pa cho so be wale mi
9: adimi ti e do so se me mami ko na wale na mi be pa cho na mi wale mi ja pa bi bi
8: ba sa ya ti wale wo o pa ti mi wale be ma mi enu enye
9: wa ton ni bi bi a
8: ni si se we wu akọ
9: ni
8: na ko wale
9: e si a wa si a ma mi wa ton
8: se ni en ti mi akọ na e zu na ja e
9: uzu ba ba e do so na o ti mi ti ka
8: sa ti a wu ka wo abo sa e be di u twa we la ti
9: mi se na hu bi bi a na ko to be ti o ka u bi mi ye na be ja u ye na be ja u wa wa le bi o ye na
8: en da bo
9: be ja u wa le bi o
8: nya me ngwe nya mi ja u ka no no wa o me mi ko bu ju bi a so na ju nta me ja ma nya ma odi ko e no wa ba mu shu u ka so bi a le ti a bi ya sa de on se mi ka sa o nya ma no bi a che o
9: ti o ka na ko ba ti o ka u ba to bi bi a be ka o supporta pe u supporta pe ne be e be ka What do we be? Since I got open back for penis.
8: I got two one go. Whoa, I was a bedroom chair.
9: Missy, what do we be?
8: You tell me that on you, I was not ready.
9: Oh, Namibium, oh, Namibium, and just an old Dimitrium. Oh, I'm not for that. Oh,
8: then I'll be my open work as well. Hey, Belly, my B. Hey. Make you whatever, and you forget you be watch. Make you whatever. So now the meeting is that what I want. Me far what I want to whatever you do. Oba ma aku to me whatever mami me be ready. Mami katia o. Oba jo be ma whatever. So we ask for so one. Na be ma whatever.
9: Me pouch out.
8: On the Berman was you see Wadao. Oh, Melly, what's a mobile?
9: When I die me?
8: What's a mobile? I don't know.
9: See, when I die me? I'll be a die me.
8: On the Berman, I'm going to leave a pass on me. Gata. Oh, Melly, I was on it with you last
9: year.
8: I'm not going to be able to do it.
9: Not the idea
8: of why no la di no ka ta no meme to mi bi bi a I didn't say
9: what you
8: say
9: no
8: what
9: you
8: what
9: you
8: mu papa an ka ta ba sense e na mi sure we na di am e be tinti ma ble
9: who be di we wan am di ka sa call ni won say
8: o ja wa le nu sa ta o ta mi ni ba ye o e be papa be time ma mi ba e sa
9: ko
10: Mommy. 0322 0835 81 82 83. WhatsApp number no a 0540 448747. Oh, voice notes. Met me a fa. Me fa 10 callers. Accra, Takra, Disunyane, Tamale, Kungugu, Yo, Pando, Volta Region, Kumasi Nkahu. Mr. Utivi no man from me tell one ka ye a bebuame. Na yenye ntententem na ye nko. Hello. Hello.
13: Good afternoon.
10: Good afternoon, madam. Pacho, do you baby have Fefi?
13: Pacho, me Fefi Tema. Dawenya, me the FF.
10: Okay, FF Pacho, ain't you?
13: Me Pacho, ye ni abano. Akwalada no sonya abotre na be ma no musaka no a monhwe na monka asom na monfa yetue na be no ano na no onwe yɛdidi ɔba atɛm sɛ ɛne na ama ɔbaa no so ne bu afu a ɔno so keka nea ɔreka wɔwɔ no nsu kwan sɛ ɔbaa no so ɔse bɛrima no kwase a ɛnyɛ ma no nse no kwase a na mmom ɔmo mmra ne yɛmfa yie ɛnto yɛ nkwalaa wɔ mo ntam
4: sɛ
13: ɛbɛserɛ paa mekyia wo ne w'apamfoɔ nyinaa
4: mepakyɛ yɛgye wo so adwodwo hello
10: oh tie tv no yɛnkɔ hello Hello.
14: Hello.
10: Me da fudi baby afrefi.
14: Me frefi sun. E ba cha be ma no ope ma me ni bi. Ope ni ti na e fadi.
10: Ai, mi a mi ya na ni na.
14: O na si ta no so e se nya bo tre wa wu mi cha. Anya ya ma wo ke nya bo tre. Ape ji me bi ye. Na ka fa so ma ni sa ni. Ese mama ni du mu achia obeye ne ese o o ye ti ni strange sadito ne yan fa ti no fo ne ba ni yan che ne ba ni ya mani fa mama to ni che na ajim kon pe jume di ye on fa che ne ma eni na je se o das
10: all right me so be da say hello obrano de ko achi mr o mu fa ye mra kom hello
15: me to fu o he ba bra
10: o ya mi ko ma se yan ko hello
15: Brewa.
10: Oh. Why did you not hum my echi? Syntax I get tank papa pa yen kwai.
4: Ya tete bi odan no, ene na eche, ene na eye tough, ene nso na munsu eje. Ene na empai.
10: Okay. Enti mama de ga na ha ba bi a, wo betimi anya bi ho nom na wato 0244-335-168. Online here syntaxgh.com. But when instructions are given, let us go accordingly. Mi se kuma senka ho, ma yi obi afi so. Enti de wa ba no ma yi no.
4: Fantastic.
10: Mi nya kapɛ na ekɔ ne ekɔ ye ni madawroma. Abel super black insecticide spray.
4: And the papa ntontom.
10: Okay.
4: Ekum tuntum.
10: Tutum tutum.
4: Eshiasye. Na ene tuntum eni nshiakura. Baby an tuntum wano. Yusu alpha poly equality.
10: Nye alpha o. Mise abro super
4: glass. Abro super glass.
10: Pas wako fano hile na odbe hagi.
4: Mise. Na miwi.
10: So, Koskaris Ghana. Wase eye Ghana nchodom baby. Ave nye bi onom na wato. 0243-690064. Na wajo de haksa mixture. And then the capsules. Hey,
4: come on. Osa tanfo. Osa tanfo. Obia. Osa danu subia uisu. Eso nye haksa mixture.
10: Okay.
4: Na wannom.
10: Yeah.
4: Ne tunu osa nase.
10: Okay.
4: Enon kwa ni edu etu osa.
10: Enon kwa ni osa dro pa pa pa. Okanshi drag lane. Pharmacy shops. Akesede nke tuwe mungi nano. Ebi ewo honno. Mr. Open. Do it to her for 0546-189-405 and I say 0203-822-855 and point of myopathy clinic say yadie bie tete wano bra na wontu asie emma umojemu intrimu yadie ubeini ina adie friwo ama umu etimi ato branches in the door so Ghana hanene manchia so eruti baby ya Fred Dokota it was 0244-867-068 and I say 0274-234-321 last show ɛne ɛde kumu mu ane nyinaa
4: sɛ pɔtɔ kasa meyɛ ka laasu a
10: ɛkyɛ
4: sɛ nakyiri bi ne
10: ɛbinewɔ lasawa
4: nsonkɔ nsuo yɛfrɛ ne flat bottom ana ntɛfrɛ ana ayi sakasaka aboa no a ɛnom nnipa mogya
10: millipid
4: sɛwodemaboakɔ millipid
10: ebini ha sɛ sɛ
4: ɛdeɛ no bi na meka
10: mesi millipid yɛ aboa wɔ wie a ɛduro bɛku no aboa bɛyi
4: ana mesi millipid ebini ha aduro wɔ yi nku millipid
10: company no bɛsi wo
4: what is the fundamental name of millipid
10: bisaw
4: wonim we come to obi ɔtɔ mfo so bɛda hu millipid
10: kanka bi brɔfo din
4: a millipede dragon
10: Mr. Edwin Hong, Udru Agent Baby, Bodago Limited, Sifreno 0246-519012. Cho.
4: No sense. Me pacheni biaba, se se ni biena, abedu Ghana. Me pacheni kwa sa manka, eba, hon pacho oba, who are na wo tia no wege no wo sha especially e ma no ye nemu nam keje tia ne sam ho aya na no de wege bi wo we mu pon me pa chance na be sha wege no fa eye chocho fa sra wege nem at the same time acho oba no nufuso eso bia no wan yisu chocho obetime nya enka e fe no bodies or dogs
16: okay
4: otima sin tu yisu chocho na na ima na boa wo na center free ho at the same time me ma me pa cho be ma bitimi sha supporter bo sumi sia me pa cho some person mu be bon wa odi obetime ache ne mum yisu chocho
16: okay
4: o de fa wa ha ni wa ha mu a wo na nti fifre te wa na ima se fifre ate wo na se chocho wo de ye nku a ohun wo ho eluku feasible me pacho e ba sa sent bi ajede e
16: ma
4: ma
16: okay
4: se se kra mate se chocho ne bi de ye paste se le be ya nka ma nanu
16: ba ye ni
4: ha chocho
16: ye ni
4: oh o de fra paste o tumi de paste
10: me se o ye ni why ye de ye skin care it is on ordinary be friend person actually one one asemo me so supermarket and get one get see money now benya be one no what 0504555535 and afa 0551815388 beautylicious by Jess and wiggy onuna edema me na chese mbisan say we yale na research as I say enu na ba minim ne ekro enti Mr. Wig papa no ne hona ubenya bi acrylic nails obeye makeup for all occasions obeye amal brow and micro shading ninyina wo ye SG Mortgage 2 Sansuna Maxima opposite Old Maxima Hotel friend was 0243-006711 and afe 0508-148-378 na eja wone no eni enkomo shanon so ema me pa says 10th October a year the Love FM Corporate Games 2026